0: tämä näki toppalle ja mäkin jaktut, mikä nyt, kun ei huomaa luktuun, niin akkoutuun, niin luu. Tuo hakti tau takia mä tämä kuin ei ole kaari jouut, ubaluun ja hengit, hänun avuk miut. Niäki aki toppalle ja mäkin näin jaktit, kun ei huomaa mutta tuo hakki mä juut. Ja on aukut, ikä johtuu luo, mä ajattelin, että mä näin. Tak juga kemo ya bun ta ko kino ya atok tu khat ilo ni ilangan ikayu tau nya to angi go lo ma ko ve gi lo go bu nu tak kanu ikayu nu no bu minga kemo yo nu no bu child benefit ta na angi le ga na khang ne lo ma angi to ga ni kemo lo ti lu gi ta ko angi le ga ne lo to kino ya angi go lo ma ta aga gu ta ma u ki u ta ma ka ti lu ta lu gi tamani $348 mi helta lautmata ikayutit nutarang makkuktu matau helmu nutarang yau matau helmu angiglerang ne alakhluni $700 khanigiyanu o tamani angiglerang ne ikayutau ne arahu itlu lutigu ubegi yavun qawi mayugu galwa angilo kanaktu mi kino yakkanam mi tuni hiwa naktu galwa kiheni tamanna Taku blue, angyak tau ni ay lawa ko very yawo. Ang ayokat, manutakat, nunabu iluan ni humagisuwi.
1: Tamako ali, uyakam na ang nilagdik ko noon, kina oye, piligaya yaw si Madrid, teko akusok tau si Madrid, akilisang ite, may tulaw tilugi, tusakti tolo matemengo tilugu. Kisu wakya nga, tamako, nunabu miutanot, isumalu tiki jaw katak tilugi, tamanap. At tuy na kandinga, kanuli, kanuitteli ng mood, o kausis sa kapigiviw, taman na, nun na bumiw tanong.
0: Kualo ba pa kuti yati, nulu yan, taga Baffinland. Taman na, tuhang na lawk di lugu, Baffinland ku akok, paluk di suwit, kino yak tong na kanyagay lo, kano ikayok daw, niya kakakak di suwit, ak katoy biyo, ilo ago, pilagayang o di suwit lo. Taman na, ihumalong na lawk, tutuharap di ko, Atau kalau pilih kerja tak pikan ni, nuna buk mian amiho mata pilih kerja tuin nak kugap tigo. Out lah tuin nak kugap tigo tana. Uyak tak ayah pilih kerja bija nulu yani pilih kerja khanik kina uyang ni. Nuna buk ilu ano itak terai tak mat taman na. So ikayok tong nak tok. Out lah kan nak kon nak tok. Aku kuih ni lupa lihat itu gig ikatu ibu ilu agut. Tamat ko gawo matokakut ni nga kemayut o kakatigyaw tak kemayut minister si Maylak tuhak titaw taw yaklo ni lupi wad liya yunik tamat tumamikano aw lang nakak mahuli ak katoy biyo ilawa gud akay kok taw wad liya na kayangi kinaw yed akitokang na kayangi lubafan lahan ko ikayok tu ibluta aw lang tu inakoy ibluta akaw hekak tak kemayugut kano tuhak padliya maginaw yang nangapta takke na kayu ni kanun lua bi akin akening na mga taman na pilaka kat tamak ko ano na buk miutang no tigo yaw na kaw na yalak patahi mo ni kami kubegi na yagabun maan na pilaka kakang na kayangin ano na buk miutang ko blugit ang iglikan na kon nakto tamak ko na hautit ano na buk miutang pilaka ngito amihuluang ngayon magisuin
1: Gloria ulosit Nirwata wa taala umat anga yukhaangu namo nuna vutu nga vikkunu. Kanolli panna utiki jau simane atui pilike khatikine atlugu taana. Isumaali utiki jau vattui sivuli uri jau ne atui taakua illu lirine uvvaluunni kanu aani akarnangine lirine pilike khatikine atsugu tamannali ukausi sakapiki viu.
0: Nirwata u nirailau ga anga yukhaak uloksi tamanna tuhat naa tuarapku pilike khatikine atpagit. Tiba kau hikam hibul lah pakai lauk tu. Bila kata gini, nama atau orang apa tegap mau sulta. Nerawang nak tak lauk di lugu huli okak hima bagi lauk apa tak kina miak. Angayok kau angokpat bila kata gini kau. Adjingin itu kuda kau kau hari ni hakat iglu lerenya at nanti liu lerenya kanu inu lerenya. Ayok hak tu lerenya nak kat cak tu lerenya. Tamat dia mata. Pilih kata gini nak ikhaya utau zat tak mat uap dino gawa mau suta ini amihuni pilih kaya kagaluak tuut amihuni tiada kaya kagaluak tuut kihani huli billigere strategi.

Tama sa mamisano to sa kaya ang nang mayugot. Utangilang ang mayugot.

Ano ka, tukulula ko lo ati lugu sa bata beauty lugu kasi ani iga na long mi yung ilak si lami anik juga sa ipi walang mi mata ali ani tapak kalwa kibong manang ik ta na tuin na yung ito alaw mat tusak sa ati kumakawa niya kalwa bot nigyayimik free falling tusak ay naglabon.

Kaya managad yung wala kayo matahan na trisok sa ukat tanga nila kasi hindi nungak. Taas na mga ukaw sa kakakita tinlugay lata ko abi igasutin lugi tawa ni tamas na mga trisakay na lang malapon.

0: متأخر kana ui gunga sibul nang la tu sa solo sa me pina so ko sa la ta tin ma na ui gunga ta wa ni pan na tu mi ma le ge le ti ti lu ko khani palle sa ma ma ta kan ur lu pan na palle sa ma ma ta pa so na lo sa ma ka ku tu sa lo mi la bon
1: ja ni ta man na pan na tu mi ye khale ba sun na ki na ye le ur ta la ru balle pu mi ma i da ke sa wa je ko le tapos si Maya Kulo, katwin na kalawato nga. Taman na, pidyo tao lo, kanato na kay tema, maan na mag-emailin nga pa. Ila kawisak ka ni Kuya Wasima.
2: Taan na, ikalulutuin lang na, kalagala yung ito ni, taan na, ikalulutubi yung katang nga, ukaw sila yung, kakar na ni, ikanayat siya ni, amigat siya lang nga ta, inyewin. Ikanay lang ito, may sukal na ako loob mata. Tako rito, ikalun, tasan mo yung tanong, ikalun no. Kinaw yung loob pa mo yung umiyak ko, ikalun ko sa akto dito. Tanay kayo, takal lang siya mo.

0: mamma si godde honom i till och trabbona kullikot när kom mig till kort så kom ju in här sitt mamma lo när jag kattade upp henne när kom mig till här i vågot när jag åter sin när kattade sig. And that is all the time we have for Nipi Wood Show for today, for this morning. So, of course, thank you to all those who contributed for our show, as well as our audience out there. Tunga so apikatakasi and kaupot utilao mayugut kanuing imigutta. Unakaito sa kalsak, ikayong Nick Girls Club. Yakaroni tamani July 30 mi August 20 ko kasundingan no 9 mi ulla 3:30 kasundingan ni makut pit ang ne pi bakati tawlo me matau ki di tua jemi tatimon ta kuninga jingi tu ni pilagi ti tawo katlo ti ammalo ika kalo ti tawlo ti 120 hours ni akilo soktang ikalo alutik pilim masa nang mik ilin ni ti tawo lutik sapangalagi katlo ti nattyo ti tawo katlo tik Asi ulo yang ini lo, tamas mga imini pilim masang ng mik pitin lo gini lak. August, July 13, August 20 ko kasundingan na 9 and 3:30 mo tayo may leo katani at tukisigi ako matawa ko sa kikatani da programs at ilitaksini.ca ubalo ni 867-979-7709 mo dokala kung natiyakin lo si. Mana people later sa sawani alam may matakay sa lotok inutitut ang malo kalo natin ito tiloko.
1: Ulakot sa ibig siyo kaya tatami people later. Mabang hausang ito. Nuna po may katwil yung lagay ko tako inay kanoil yung nagnutaw na kibat ang ipikusun na mat tak na erin pamiulik katwil yung lagay ko na yung atwil yung lagay ko may kanaw to inay gota makuha ka sa kalawa sa ungung ito kanoil yung nagnutaw na may nang ilagay dyang inik kamagajaw ko din nga mo
2: kasi matiyo mataw ko si tini ilik ko si tini taman na Inna kaya ba isa magyayotya kaya kang nagsagal wakto. To sa ato yun nang iluta. Tao to to yun nang iluta. Anak to to yun yun. Balukin na kaya yak to yun yun. Taman na to sa nain na sa mga inna kaya po. Naam magusong ito.
1: Tako nun na po gaba makot. Tamat siya mga tako kawzik kay guti kakata niya to ita. Kaya nisipo niti ni amaluto. Ikajok titsanigo. Ato yun na wiso kaya hapanunalin yun. Ato yun na Tichigun natun. Nuna po may sibulati tamakunin nga inay usijaw do titsangin na nuna si utinikaju si Houdijo. Tako niyo ba taulaw si Majoy Gaba makunod $1 million no talimano nuna rin no taulutin. Nuna po may ilangit ingi kakay na tuwin na law si Majoy kasi ni Aula do titsahangin mata no kangali tuwin na tuwin. John Main tak na ukalaw tuwin kasi wala ka nga pimakayo kasi utijo. Gaba magajangin nun.
3: Ila teman nata kau blue kanununa kau tinjau abia tak tahu yang ayah di mikan kanopin makayu minga tak blue ina tu kau nol teman nak ikayu tahu naya minga udjera jamu lalu naya tahu hima suni blue pang nauga kau tinggi apa iluani
1: tak kau nuna buka bermakul yang ilau tuit $1.25 million ni tak kau tak tahu Gunam ni amat awalah jutit channel lo katu jahat jahat lo tenun nalin ni main ni kau tu taman ni ingat kajau lah kenyang atau inau selagi yang ilu nangin ni nunabu nunaling ni ilu ni agak kanak bebat tu inau ukur tak tu mita kau katu jahat tiga itu in ilu ni agak jangan ingat ukur tak tu tak kau ukur tak tu lima mutuah angin dunia tamat cuminga kanak tak ukur tak tu nganun kemekon hat tu in Patrick Arsenal, Tanaula Tiji College, Nordic, Yellowknife me, Ohalautu, Tako, Government of Hakut, Kina, Jahati Chigi, Kani, Namata, Ukio Tatumi, Kisheni Tau, Tamako, Kina, Jay, Namu, Naluna Tau, Nerejangi, Ukio Tatumi, Unut, Akitimatia, Shungiman, Tamachuminga, Asidigo Majo.
4: We want to make sure that we're well positioned to take advantage of those opportunities and that we're not left behind because these.

0: all send kids inger tilugito sa sak pavon kapit ang nerta si tito ang nerta sa kaya akik pagyak pasiyo nga e tako unika kata koro yang nerto pigyak pala nerang mata una pigyak o tigin nerta po nila pakwa sa sukuy gisima yaminik unika tilugo takiyo kalarjo nerang mat tunga suter lusi tapaw na tunga subtilaw labon.
1: Kuyen nami ka sa balay da kuyen nami gal. Ilang da. Tao nga kadlag da kuro inyo si madang migo matao. Tao ni 1952. May inyo raw si man na kamari. Tapa ni manitong me. Igluri uang nangangani ito manito kayo mayaw tiyak tong litapangan. Igluri mayo nilusa na kayang mayo nilusa. Taikani no nakaktil do taino sarang nang mega matai kanil lagi inuk sugariu kani ila satia paro ni tapi kani mani tul datami kang makagbe warang maanga kun ata ila itto ila utan kang makagbe warang mat sai kani sang nak tuta ukio war kugo iglu bigar mego inura sema bungari kang makang nilsar ni ratakay tapi ka naman ito me tama na unik ka jawar ako ng ila at atigil ako tamarila ikaw maagdip tunga tapani makayo kiyo kasungaro ni 4-3 tamani palo ila si ulak pa tiyang hindi ikaw mo yung kawi ila tupagi ako yung amak tao yung ana na amak tang amak tao nga

Der kan nogle øje nødt der er jo lukket til $12,000 a year. Der er jo nok en øje, der kommer til kanden. Så vil han en masse vilje, der kan nogle at uam og sige var ubunga. Eller nogen af de lag, som er lukket i Sibonien, i den jeg er, som er til dem. Har jo hjemme på lukket. Der kan han ikke ITC, kun det sande af de lag, som er mange subullet på mig. Så når vi ITC, kun nogen af dage, som nemmer. Pilih je kau nang mengmata tabunga nuna tawa suktunut pilih je ngok tau dunga inyok titur je aku sama luki yang jangan mawari tan isu mata gelu amma kau mawar tagar lu taikan itu amma agbar lu takku kau mawar pakti ketaikan sana di sana tak cuma ni nak ti cuma ni fahami. Tanda nuna tawa sungguh nak sebut lepak tu ni orang semua waktu aku nangat ITC kuni ITC ngoyak tidur suri tiga meyak tidur tamatu mengan nuna utawa sungguh nangme 1975 76 tamani sebut lepak government tu kau nak tahu sama taykan ekau mati apa Prime Minister Trudeau taykan esok ni siapa sana kengatin ni. Tala kudu agbar lu kudu tamakku katimai lu ITC kuda kunangat taikan ia katau lu tane kau macia sakpa kisah ni kau maguta nanti sama ni six mekai sama tama ni paru tane dunia rok tu garu nunatau umat juti udak satu tahu ila satu tahu rok si mang ma inong nun kau segaya lu ni sangi lu aman. Asingangan ni, uktukan dengan madluta. Uktukan dengan madluta yang asuhilag di tagmu mana nuta aming. Mana ulum inyo, inyo simarak pugu mana nuna utaho tigi tana nuta ang ulaw sumabong. Imana sangijumi yun yung ilo de karaksoni isumari okun nang namutukangan naksaning. Ukaw juyi yung ito inyang luta. Kaya simari subudlak pa. Ukaw juyi ito inyaw. Niyarok si magaluwakata. Imaka, taan na madiluwa pa rurok si mayo Alaska, nunata uti nga niktay si malisubudlak pa ang rurok si mong mata, nunata kasok tildugit, nunakuti tatu yung naksutiglo, kinayak taksutiglo, madyaro, adjito yung naparo, giklak ko ilaw si mong magusubudlak pa. Taan na ni, kingod liurak to, nunata ang rurok si mayo tayo si mani, sang inak sa lagi ulila umata ilurakaw nak sa luang unak sa ulun nilo inyong ningang nak sa ulun nilo tayo na sibudlak parli makuninga marigarigayinot sana yato ila akiksok daw to inaraw si mong mat lawyers not tayo man nakaitaan na sa togo tigilo arilaw si mayawun inyong ningang nilo amat tayo na riking ulak inyong ningang nak sa lagi ulun nilo. Piyo mayangin niyong, isumagiyangin niyoglo, ilurikang nagsaurilaw makingod lang. Tayo man na ilakpo. Tamadya, tayo man na ilakpo. Nanunatao, kasung na, tamakuhay ba yu warakto nila, ikaw matiyatak ka, maan na tamaning ito, amisyo. Akso, duak parakto. Ila. Mana siapa? Tanda unik kata orang orang, tanda orang orang macam mana? Kalau banyak perkara, teman nenon saya suk tilu tak, teman kau ini nak sokok tahu apa orang semua mata, tadi semua ni kena, imar lagi ngilang, sunah gaya ngilang ngilang semua mata ini, teman kau nang tikip perak tu, teman ni kalau banyak perak semua gati gun. Nuna tawa suktilu tayo wadjutigilu tigo ikkay waklu tamakwa kimiyak tau raw ningilu suku silu makwa ang ayokkamini tigo yawdlu ting awdlak titawa waktu makwa ro nuna ringno ako yawdlu ang nuna tako yawdlu ang nikumun nuna latawin nikurungi tamakwa sukaktak tau dutig.
iman nai parak sumang mata tamadja inyo ita iman na apsok titaw barang mata taman na ikaw matlutigun ila ikaw manang matpuyong nangin matkisiyani sibo mudlingok inikaw liyani atiluta tagbataan na nuna butaw tiksak sa ulo taiman na tukikakasuktok sibo mud inikadyutik sa butamadja iman na hang ikaw manang mingman tai ko siwud lelau sama yawun iman na ing minit tiaw rabarau mata isu mata kan nilutin sila titin ning aftun ing minin aurat lutin iman na ilau mata ing minin mariga kaksutin iman na ilau ning anu tamadja nuna butaga sung nang mun soglo isu madu baktaga tagpataan na utik vigi na suarau tabut Uwatin ni aure yun na tiagata, aure tautu in naun nertuta. Taikoa siwud legalaw sa mayawud, ikkai waklutigot. Taiman na liko, inyo uwaraw mata. Surita uwagu, taiman na ito na tiagabugun. Tagbataan na nunavutaw, tigilaw tau, nunakutitaklutaro. Nanichoy na maani, ukaun na simagitugun doon niin. Inuin, nunakutikaktut, ang ilaming. Canada mi nang minerillo nitjo taiman na Canada mi utami pitakan nilak kisiani tamakko inu inu na kutigin ka pagtaw solo inung mo ataw sumun piyo si mangislo ni kisiani inu rimano toka ngatlut taiman na taan na nunabutawoti solo taiman na kaksimaw yang mingman Inyong mo ataw sa motoka ang ngisuni, inyo limaan. Iman ataw sa tiyo tao tuwa sa kluwit. Inyo, inyo limaan, nunawod mo tayo. Tayo man ataan na tapatuki kawasuktok, nunawod tayo. Gisa mayawon. Tayo man na iman. Tamadjadi lang, tawani, ikaw manakpag, ikaw manakpag, tauta magkua inna gilaw tabut inna gisimaya ulluman na ullumi suritamadja inyong mata imanna inyo kawiyimaya tukang lattangani kawiyimaya tamadja ugagdung mata surit taakwa tabwa surlut taimanna inyo ilakusinga mariksugu upigitkiya gayakak tabut taimang ngarimang Iman na kau yung marutatako at ang pa. Uwatin na kau yung managsakzuan. So narimaan na kau yung managsakzuan. Atoksimayatin ni amisu naksaong mata. Taman na. Taiman na tautuga sukatang niya pagod. Inna kutitin ni. Inna gayatin ni. Taman jay lang. Inyo kau yung mayatokangin ni. Kau yung mayin, amisuro ako ng mata. Inyang upadlihan niya rilo ta ubagun. Ubagun liking unliyo kagdip tutigun. Ila kau yung simagdip takaro akataman na. Iman na nunaling ng miutawang isu ta. Namutoy niya inigawak su ta. Upingaksang ukaangan, awyaw rakaangan, ukiaksa, ukiyong magwamarik suwin. Taman na ato agdip si mayakaro akataman. So looking on the paper kuratawago kio kaktigutamani ila unyo rausumay gutamani 1950 ko yung ni king on the paper kurata tamakun nga inyo ila ko sila talin ni atok paktidlugin kimuksyang na kimuksyak kattatuin na suta nunak pakpak suta imadya madya atok at taksimang miyaka Tamakwa rin kitong magalik tawad. Maani kaya 1970 ko yung ni 80 ko yung ni tamani inuyi kinguliyo kagaging ming matawatin ni tamakwa rin tamakwa nga kawi sumang ng mata. Tayo man na itakwa. At ang iyok kagilaw tawad li tamadya uwatin ni taw kawi man nagsalda kayo lao kibot. Tayo man na tagwahang inyo kawi may ito kangin ni Tamakwa tapa uwatin niya ang ayok siya kagdiktoy tamadya. Kau yung managsaw, usually uwatin niya. Dahil man na ikaw makatang na pa.
tamanai la man man na rok tok tau tu ga sukkutta

0: Tim Ibig, ingat tilugo tu sa saktabon. CBC kuning ngartut, kikirtak jang milang mata. Unikang ni nuha tiyak toklutik tanari. CBC kuning ngartut lisi anabebik. Iksiva katakakon nak silang mata suminga ilay jago parik. Tana unikak tilugo nudaw nakilaw si mayangani teka nga kivirtumit kikirtak jang mon 1963 ngutilugo. Unikaroon na silang Manila tana doon nga sabtilaw labuli.
1: Kaya namin, apasok magaki, atuin na yung nakatakabit. Apirigay ang ngualo, doon nga sabtilaw at sinang megabit. Kaya ng mga apit, namimito ang mga apit, o kakakain na kong nakupin.
2: Ilaya ko yung, ilaya ko pala. Tamala kayo, tao yung, ilaya tamani mo yung sarilaw yung kawato nga. Pikan el kami cium sokoi sul semana kata bu tak bu ilah tapi ni nun lah ini biar kalau aga karena ni panut tu kalau me inulos mertau mago.
1: Ilah tema una ukau siu kata si maju kau isang kata si malu nilo aku ni ulat tu aku kesan ni tak mengakibat tu minuto kasiu ilah nuto atau los memegavin. Man na mo kanuiling ang pali ang mga upalong nito sa simalang mga kanuiling at ito pali ang mga o kakakain na gawin?
2: Dahil sa mga tema, sa ko siulong nga ila inoistro pala at tumutuwa yan ni Ukiyo Karto nga. Nuta lang sa mga tarap mga kilito lang takwa ang iyo kakat ang ityato ta. Tamang nga, nuta lang sa mga tarap.
1: Ni ila taman na nalonang itu ilo lili alamat de na nuto na relasi may si sugo si utilutin kau may na kailang ako ni ka ken na kunna ko pe
2: ka kunna tunga de atang ko lugi tay mata topikan sugo si rumbi ko ga makabitiu mi ammalo sugo si rumbi Tidlo nga tamahan ka sa saipan ni inilugo ko kalat nga atasin nila ko talo sa mayugama. Asipan na tamahan atasin nila ko na katalo sa mayugama tapi ka nakabit yung natakas at tidlo ko ang malupaw nga kabit yung nga tano kamisa katato sa itatutulak sinato sa Ila ramak tapi kan ada ramai niat semak mata mengakibat cumi asyban nombu aku bagi ya aku dah semua jaga asyban kata ila orang yang lama kita ni boleh semua kuma ada jenno te mata semua ni nuta aku tetap bunga. Nutau ni ada kat sebab bunga kangen sesuatu pada pikangan nutau loh semua kita tak kuat itu bu itu lemah gaya tu tak kuat sesuatu semua kita ini mata kukan yang mata wajib nak tuhit aku biar angin loh semua juga semua ni Allah tahu loh tetapi sih kalau tak kuat lo angin yang kakak nadi gitu tuhit kau cuma juga kita Nuu mangit juga loh. Tapi maksiat ni pada si kuni, aku jolos nama tegu, nuku jolos tu si. Tapi tapi kuni, kata si umi tikit tu jolos nama, sunu mana ubat tinai satu kau jolos macam aku tetap bah, tikit si malat tidur. Aku jolos jangan tu tak,

la anu gulla gan magasyum ta nasila ta te mengin magikal waktil logo te metu chau gibu ta anna ta nasila ta no bicha ila sila ta no hatakto pirong na yung galawo na ikyagalok ko si waktu ti manali kan si kulia lo man tamak ko tu ba mina kulo ilo si jam mina ilo nalian no ko tu na lo tu tapani nung udyo metu na lang abalay yun nalian no ko lo ti ani bahang nina may tao na si kulia lo balay ma taman na sila ta ilang ha dahil wakti luwa sa bakat takto api yung mga tabo na igyakalo tiko kukalo matabo na kukum ni takto tayo may rin at kami taan na sila po pigyan no tigito yung nakta tayo may rin takto lang patin ni may ngutin lugo tigali yung lugi niya halok takka tayo ko kain na lang alok na yakam tigo sa kasi tikisima yung mayo pigyan ni nga ni takto lang patin ni kiro kina sa zid upalo karwa nimagit palay yung zid zuda zuda ang malutaw suli sigali amit sa ano suko dun na tuylo tikisin na doha yung medyo tamani kanina kong may hanoy lulakin ng mga ata ilang ako uhat siya akong nangitak ka kasi ani tusa kaya yung matay ma hano sunalo doon yung mga ata tusa niya yung kalau aku sih gila macam lo makwalo, orang nak tuh kai, sok anak tuh, tapi sih macam kalau tu, tak macam macam macam tu, ni. Mana tau, nak cicok cicok ni lah, tamani, nak cicok so rapi ulang ni mata, ilah mat, hanu aku macam hang nak pad, ilah aku macam hang nak pad lo, tapi mama tu macam hang, lau lapan ni mahaku cicok kalau tay mata kagila ko tin nasitingan ni taunong eh halia bitin yun eh halia si matitiriwa pero wala yung medyo taun hamo tao dako no umadyo ni atilok tao hatak to ti tay ma wala yung mata taun na ni tilugili si kuswit mo kasi medyo medyo ano siyong ila isa maksok to tali ilo apik kalam ni katatao na ninyo bitin ni takunya sinakto ko si kusuit mo kay nakalato at pwede ko tao siya ka lawak ta tamanak pagod din ni taman na tayo na ilinga yung mat kato yung nakta ka ang matao tama ila sila lawak to hakto at pwede yung niyo tayo matakha ka lawak patin nila at ang sila hakto hakto ni si bulag mi tingo niya ko tali makakto ha medyo medyo kilalo wakto ha dito tayo ma yapi dito galawa man na tayo mga kilalo wakto ha lawak si mangin makito malo tayo manung wani sa nulog milong ay din niya kita tama ni takilalo kutin ni tikisina yung medyo takana ni ilinya biwi lang ani kamal lupi luta kung ni lumit yung kasi ni ilinya biwi lang ani kamal lupi teko amatao pani hingutin ni nanu manuto hajum medyo nuhinga pibiu yung baru yung ito sa lupalo na kapta yung man nanuto hak yung medyo galo tapika na hingut siya tinim hingmi tapari pitot si masyong mata si imbaha uning at tuti nasingin ni eh mailing at tayo gibok ang mataw ila suli igyakalo may itiakalo do nakakatiwan na pisutik ko pahatak tabo tubayok sa kayo sa hatang matso mga tabo na no naksa ko hata si mata kay ma atok talalim ni tabo ni nanoktahang na kayo harang medyo wala pijaw yung ito himagong natsiya panlay ng mati at ang matay may lingat tayo ang malo
Kasiyudatino, kasiyudawunin na tabane, talaktatin nito. Upagumin ang nakpangu hataw mimat. Ihaliyak to hak. Simatsiyat to yung mayo. Umiyak ko to ti. Ila, ahay lang. Haluminak to ti. Talong mayo ko tayo kang nadami niya. Huwag naksamakyo sa yung mirata. Ay ma, tabang nagapin niya. Ila, at chalo, asidok si magalam.

0: tumakwa ichivatagalai kishooting no tai mai le ta ta galo waktu ta kishani le tingwa we moisa ra hasikalla la waktu go ana go dikallat paaro lu na khagale magatuni tama nei ma una kala go kinna go teo ana go dikalla bi sila ma ta na ngi ni ge mi nigli naksilu winga lo lu ni tam tak kunu ha sikwal no nigli naktaro nigli nalukalla bi nigli kalla bi ngala nga tikchila ma hat ila a hainda se walo tamanna ana go dikalla ma tingwa bi mo is tingwa bi ya ta sila men mata tindi jar nang ilo lo ma ana go lakto ni lo tingwa bi mi ku ta te pa lo lo ku aku ni ma ke ata ta ulu nga ni sok to kulo ape a ila te nei ra ho ta ga ma tingwa ku ta ro lo lakto ta lo ho bi ana se ngum ma illa ga ro mikka lo ku ta tai mai la kreat sa han ni la se ngum min ma tai mai che ta la ro bu ila ta na June 21 han ni vi da ka ngin na ma o ha ga lo ga ku man na tai na khidik de me ngo hat ta ju ju a khilakte la se ma ju manna tuwanga chuli taunung na bicha pillu go ili ya we halam ma taunung ma ikaj ko yak to halaw sina yo walwa ba de mane ajo chuli pillu go ta ba de ila ila hak to ni taunung wa kise ni lima na pibicha ni jago ni to tako tau tuk ko ta manna kanik to nga imatuin na ulit ko ilang ha sigda minigala tuin na ko rin luta makuha si tuwa minigurun ibitsaw nila kong niyo medyo maana asigda pali ahatang nila akagoy nalingin ni kaya tayo may lingat tako manna dahil na sila buhaw si rinin ni nila nila taba ni kalalo akago 1992 ng tinlogo tita kahatta si mami kaki makwai lang eh nalo na ito eh 1992 may June 25 ng tinlogo ay may hali ako si nagsiala ako si mami kaki kamutaw lak po at maan nali tayo may niyo siya kung nato ko hanwili nga talaro nito kaya taman na hanga kaya hangalo galo kaya si Jack to nga nila
1: eh si Jack si mayong makaro rak miyo
0: eh si Jack si mayo palo ah halo na tay ma ihaliak si malak si mayo minaro gata sana jo haktin logo kita galaw si mayo galo ka mik dito to talo June 25, 1992 talo na isa tiyan ang migaki tay ma asid jak te palo hatok nila ni ko ako yung ita makkoa man nalo takwa ta nalo na kasi matiyang maya ka June 14 kimmerong may sikoy la kasi mamayo 2010 no tingdo tamakko ra lai tamakko ha sa kutu na takka asid jak si maguti paro ng magit man na amit si Jutsa walo ako medyo nga sa kong may nakturni ta apik ko si apik ko magunukubing apik ka na kong nakalo ako medyo nga kiyo kong nang mayroon magkiyo niya ka ma
1: uko kanutigi kaya nga pinaso ako si Iloani ting miso kakatakpis kangataso ni tikitaw katakpis
0: ma naggadyaw mo kami ulumi tema tikit hangat yo halang halang medyo si bulok pang hatta pala yo na nakitaktok ko hulaning nga aun la kami mga inum ni ikibiyot ka pang medyo ikibitsaw si tapang medyo aun la to ni hulaning nga 12:30 tamanigala kisiyan ni itiwaw tayo

0: нэг бие гон нахтахтэ найтэн нама маннаа хагаттарага тэлэгу эхалэн мяд дигин гэнэ маа гамисэу нэхсаасуун уйгу хагата дэ итчивата нэг бие гон нахтэ маннали аллалагалу найтэн най итчивата
1: э
0: пингач нагаджауми пингачумилу таллинэрнилу тааква хагата дэ хамнабу
1: Asuin na teeman. Ano na risin ni Pete kakti inge katiak tuksa o Eugene?
0: Inge katiak. Kala, hawdi ka sa katakalo ka mahamala kumatoy ng mga ta. Nuna hakak. Sa madulo ka pala. Maulo may ugalawa. Sido ka lang ang mga hawdi ng itong wa. Matoy nga diudang ito. Kasi ano tamakwa. Inuktakti. Tamakwa lo. Kinalo wala ni Milo akti tamaday ng pagyugal wali. Kiyuda ko ng ito nga hamalak wala. Ino ka mga ito. Hawdi ka sa wakaw galo ka ma.
1: Eh, aswin na.
0: Amalo, luta ko. Hawdi ka sa wakaw wali. Nuna kakak si Majulo nga niyo. Hika kasi agago. Hika nito go. Kanay na ito yung nakto. Nado kakaw ma. Tahu nanti lihat lu nanti panila aku ni gama tahu nanti ada wa mil tahu tu aku ni gama lagi oh halak kau jual ni nak kikak nak kikak tu tahu juga lu ni nuna hak kau sih maju betta lak kau jual mana lihat ni aku minta macam jangan itu hilang ni hilang lu tak kule tak kuah
1: Apa kau tiksa kakan nengis lunga jini kajang nak sival dia tu nak tuksa urak tu inuit aning wa katak pal dia yut teme tuksa urak ibu si
0: halun amma lo abani teme dia galau na kakatak tabu nila anna kulit takto tinigay mauligay malo kulit takto taban na tuway siya kaya katang nulubjok si maliwalo lang nilata hatim magelo sa kaya ilagay sa ng walo asal sa akal na tuwalo hatalo ako ng mana unlo ako lo tay manu lo ako hatakto ilay halo hatakto apil walo tu tawa ni na manag kaum nga maula pagolo tabo ng mga hatang at isyo ti kupa ng hatu ni ilay halo minakto hatang medyo tawa nga man na uyo. Asig ba nga man na ako na ako siya mga yalang matamaw nali mauna alak na kasi utiyo tabo nali si ko kakalwak tinlo no sa okto ka hatang na yun man nitakto kalaw na hatak na piwalo man na si ko yung masang ni nga no si ko kak ni nga no kwa malisyo yung walay mata man na ka man nitak na sa atak ko si ko kakain ma at tatagay na tayo may litak pa yung minma, tayo may litak pa yung minma. Si Krisa kay Gayma, manitasa kay Naksal Takko, inay liyokat pa yung minma, tanaw kasi takiba ka.
1: Gayn no?
0: Ang malo, umiyak doon kay lakat si takalak to sa mul, man na ulo, tanaw kinagot siyo, Iloa. Tamakwa. Ato ko yan lo. Kisipatsi magalak panlay lo. Medyo tutigay litya. Kisaw ba yung wata. Tumiligari ahang ito. Sarang masaksi na yung bingaro. Ulagati. Ato ko yan ito. Amiyak si matiyak yung bingaro. Ilaranak to parang kata yung medyo. Tutigay lang. Giyahang yung mata. Kata unni yung mata. Watsi ako. Siyo ka tulo ni tayo may siyo ka tayo dugal o tayo may niyo sa kong niman na siyo ka nga lo ujok to paro sa kong luni makunong ano na siyo tino
1: asutaw koyan nami tiyarak pagi jini nunarisin ni pivaldea si mayunik o kausak akong naktoy no sa kavin.
0: Hulan na may tao. Tapabuti ito yung nalakuan. Ito siya ayuli matiyanig. Ini sa kanyang siya kung kama, nipin na ka. Awla kayo na kayo kama. Nipinidati si Bingaro. Wala yung kama ilamit. kau juga yang mikir waktu matan, nampi saja wajib kau. Hei, metak ho, hujan nami.
1: Ei, laki merumme ulu tak bawa tu terak bawa.
0: Ei, tak bawa tu kau tak.
1: Tu sarve gesagt da wut da na kimmerummin jini pallok bevalayo regingan ni pitokang mitu sane rang migatta 230 minga garjerxluni da na kingullerpaq unikaroq simayuvinertana jacobo city lik sinnaksalseorluni tamani iqarungnin unika roq simayavininga kayusigarne ratigo

Allah makuninga tutto ayani kasigayanillo anno atya tunik tapit pali yuyo tapit twalo yuyo tusyumu tusyuba yuyo tusyualo yuyo ananaga kilami kulo kappa yuyo kilami kulo tapma kappa yuyo ananaga anno atya tunik takuya kaigama nilung nana atatagalu sukui kimi jaga kami ni amis waktu ni kalau waktu ni mesup payuyu tak batu kami tak piyuk catu kami lah kami kejauh cak si mayugu kami kejauh cak payuyu tajam atatama sakit kungin ni tak kunangan anak-anak gila utama anak-anak kungin ni temang ngalima na juga kakama temang ngalima tak kunan ikkama teman unik kari jaga unik kari kalau aku kanu ikkalu ikku nengat temang ngakalalu nengat teka kalalu nengat taman aku yang nang itu lah si mayo. Aswila tema. Kimut cipak kandung ila. Aula ya kaya madatak ko nun nali. Aula katau bak kandung. Ilaw lo palot tong ikin ako nila. Dila so katau nila. Upang nga palian nga malit tuko. Atataga. Saya mempelai aku ini lah si mamman. Oh, mayu kasih gak cello. Kacung aku si mana saya yarat tu ni. Uki upengat cang kau yumi. Tapi mayu lah si mas. Pina si gak cak nak cak si gak cak. Kubeh si nak saya lah tu ni. Tapi mayu lah si mas. Pina lo pisau ingat palau tu ni. At walang minaksakil at ko tayo may ilaw si Mayo. Sa'yo manaksaw kulam na kami. Kasi yan, iluba nga. Ang iliwalya na kamalit ko. Tayo ko nga nanak ko din yun. Ikaw matsakat na palya na nga. Ako na iliwalya nga ilaw si Mayo. Anak-anak ko din ni, nukak ko din ni. Ikaw matyakatan na ka. Ako lo

ni aku. Walau si Mayuma. Kikian, ilang aku. Silu yumi kain na si Umuyuma. Inusang may ilang aku. Silu yumi kain na si Umuyuma. At atama, timinga, nunamun, iliyaw niyo sa lakaluangan. Sumakya, takanong, ikalunok di taon ng ilang. Kuya na ato si maluwak tumiyo yat sa tapuna, isumakain na si Umuyuma, sumakya, at atama, timinga, nunamun, taon niyo sa lakaluangan. Takuyaktok di taon ng ilang. Tapuna, silu si makain na si Umuyuma. Kano itaw na kamakiya. Takuyak tuk tuwa yang waktu minyo kal waktu nga. Takut ya akun ni aku. Timin na ngani ngunni. Sumakya takuyak tuk tuwa ni ngilang. Temela uka katama. Sumak. Takuyak tuk tuwa ni ngilang. Tana tak buna silu yumit utai kain na siyori kakko. Tana tak buna ako isang kayo mayara. Kinatuin na, kikutuin na it. Ilagi yamin na kimataw kutik. Amma ilagi jangan ni nunagi jangan asyik ni tokakat ayok langit pat taku yaktuk ditaw siyong uniak kata taman na piwil lugu tapu na nama gilugu inuyugut anong nahatuyo ko, isumalin na wata. Pero yalo galo ako ni. Pero yamite, takun na tawto ka galo ako ni. Pero yamite, yaw galo ako ni. Kano itutuin na galo ako ni. Isumakangan. Isumalin na wata. Inuiloy lang ini, ukaw siya kakayok kata. Tukay katiyangin na kailuta, pero yaw na kailuta. Inyo kalitin ni Gunni. Na uluwat na kata. Tayo mo kong atakama. At ataman, timinga, nuna mo iliyaw na kaluangat, iliyaw niyo siya na kaluangat. Sumat, takawak taw ningin mangama tana tapuna silu yumi utai kai na sori akko na ona lo ari charlo uwan ni sumagili siungu gama te me hatta ko jing ittunga ibit na matuwi gubit inuhi na matuwi gubiw kakayalak si mangit tunik sagiak si mangit tunik tanaw nui tak puno takun na luwatang nago isumalin na wata tana nipiliyak yaka ukiw ni kaya katsinik pingasun na ngit tunik. Karena kasi maya ka man na katsungay lang ito yatay na kama tapungan ipi mo ilinis ulitay na ako kasi yan mamay anak to galwa tako na nga ilan ni apaksulaw si mangin na makangalima take ko ako sa kawiyang mitsan anana malo mukhang malo. Amma na yatta kila oksima yaka luwa ma. Taikkuwa mitsaan wattu kawigia la oksima nginna ma.

apakila ko si mangin nama kanut siya pisi mamangata kisi yan ane mo si mayokoyin mo siya kalwak ka uban ni nga si maluko kao yung mayak ko unik ka kayo mamun una pitutigil ko kingumot mana ulumimot ikay utigiyun na si Valiag ako. Tekwa, ilag-ilaw taka ikaktuwin. Inyo katin ni, kanoit siya kaya kanan ni, ikay utigiyun na si Valiag ito ay nakakita ikaw, ilag-ilaw taka. Tama na, kuyan na may utigiyun na si Valiag ako. Unat daw buong na ikapamiya ka. Atatak kuma, anak kuma, katanguti ma kinguningan kingunito kangani amiak kutu ugama tak batu ugama cumat tai cumuna atau ciku atau aningin mga masih makai nasi umi ma unak isianik kasiwa inyo katinyik kayo kaya kanna ka ukaw ikiya kong naksiguma ukaw ikiya kaya kanna ka taan natapu na mana ulumimun ikaw mayun naksibaliya ka taman na kuyan na may akutila tapu na kuyan na may aksimayuma makunung api yung itunod ato kaya kangitanod ato yung nangalawang mayunga taman na sa piliw tigi yung mga nginak ko. Kimigiyaw galawa ko ma. Kanoilyok taw galawa ko ma. Taman na ako tigi o tigi yung naksibaliyag ako. Ikumak paliya itigi ko tugulo. Tay may kak ko. Tana nalat tau ko yang nakat, tu siya yau ko yang nakat. Tana lo ni pilih ka, piu nal nakat. Tapi kuno nga, tu siya ka yak tunu. Tu siya yu maga yak tunu lo. Ko yan na may ako tigi ba. Ilichi, ilia yu si, anak-anakang ito si, atatakang ito si, katangutakang ito si, ilitsin ni kanutuin na pinasup tayo ligitsi ilitsin ni tukun niya lutuin na mo isumat tayo ligitsi taman na piyungin man itbit ubikaw yutit imminik tukukubit inusin takuk kanit yangin na view. Piyakit siya kaso nga ako bit, piyo yun. Imminingon na yun, unatatang na. Kuya siyong ngit yutitit. Umatibit, ania yutingit. Ako siya kakata ko bigi, piyo yun. Ibi ukak bigi yung mayang ano. Silu utigi si mayatit. Ukaw siya kakata ko bigi. Timi kasubaliya yung nakto. Anong nait akaw si baliya yung nakto. Ibilo kanoy utigi si mayang kaluangin ni. Akin niya lo tayligin. Pisima yung nako bigi. Taman na kau yung mayak ko, tukisi si mayak ko, kau si kaya ka. Anala ka kani, atata ka kani lo. Inyo katigiyaw, kinanganik, kimakulak sa kain nangan. Kinaksi ko sa kain nangan, kilamikulo. Amalo. Kanuitu yo kutigi yo luwatu ya ratu ni bijari lak sarai na dulu ni tei mem

ilia ullu ni tei mei ko mangi kalwatu na kanu tu inya pisa kain nanga ilici ubikau yusi inyu sutu yusi ananachi atatachi ukau singit nalachiu kingumun ukau singit tukisi valiani atasi atatawit ananavit ukau singisi mayangit kanu lagai gubit no kanu tutun nak kula gai gubit tak pakau kata ni aktu anak-anak bit ada ada bit ukau sih si mayangi atau kata ni aktu deh sudu yang nang itu jara kalau kata ada ada bit anak-anak bit ukau sih si mayangi suna basuli yang tak puna suli yang aku kata nga ada ada bit ananavik ukau singi nalakin suat tau sugi galua kovit ibangi yukkangin nu ningau maluni ukangi tuakkat inuk teratan nagi gamitin upinyakan pirui gamitin tamana tuki sisi majak ku kau sa kaya kau nika kaya ka ang iyok ka makingunin ani mana ulo mimun tuki si valia li chait na ako ang iyok ka makingunin ani ang iyok ka makingunin ani talimani Yukusya kalat cuma. Taman na upi kita kata tebu na. Anak-anak anda nga. Kukuk saya ulo tu nga. Anak-anak gingitan mo. Ila kat taulu nga. Nila kajuit tu nga. Kangu taulu nga. Tay may lauk tu nga. Allah taman nak ngut tau ni aru gelak tak ni nak ayu ni nak gelak tak ila kat tau nak gelak tak Allah pi pelli ayu pi yu ngi karo tu nga inyo katin nu nilla kun nak si pelli ayu nga atok si majak ka pi yu pi gilu gi atong nilu si majak ka pi yu pi gilu gi nilla kun nak si pelli ayu inyo katin nu inyo tayu nak si pelli ayu nga Tay may to ko na rin. So ko siya ulok tong ilya, ulo nga. Allah, uban na isang magkakatak si mayo nga. Tama nga. Ubikaw ng mo, inusuto ng mo. Ibal, illu wa palli yang tu wala isu makat taksi mayuwa inna ulangi gihacang na batay mangun ningin mat taman na uniam ningin mat suli ullu mimu makijati tau na ka anlaat upigi batta ka kuyan na miyaku tigi batta ka anlalo ni pingas unik tigo akalot tu nga na ilia yung nagilaw taka anana hangin nagilaw taka anana hangin nagilaw taka pero sa ninni suko siyo ninni takuyo mi kay gagko una tigo akong naksisima na kapingas yung makinni ala upigi

0: tay kuninga tusha ga yaktunik nalak ga yaktunik ko jenna me ko mabunga amma piu gi ga yaktugo tamang nulenni nakichuinna tamatuma ilia yuni kinguninga gut innau nasulawlone kitungwanu ilagi jano kanuitsaga yakamanga Allah piu tsaga yakal waktunga nipili oksi mayumi tamanga nunalin ninalian nitu inna kai chiyau ga yakuma tuyuk tau ga yakna kuma tukisigi akkan ni uri channi tana tapuna piu gi ga yaktaga Unikka kan na kumakibunga. Unikka kumalang nung ni kuma. Tama tuma unikka ma. Ilakkan ni nga ni pijakingin ma. Kuyan na medyo na nakunga tayo kuni nga to siya yun.
1: Tana to sakbeki saktabut. Diyay ko po si Tiglik. Tama nga ikarong nin. Ila ikarong meo tatukaw. Urang miyong. Unikak tilugo. Tapang CBC nipito kang ining aktuneng sinaksal sa'yo katak to vinite sumani ila unikakay nung nit tapang nga tao tuyo katakon na tiyang may kasi unika tilo si tusang nakaktuaro katak kasi kinatuy na tiyang tunga so tiya katak iti Kaya namiyak palarik pavutak ko unuk sa yok tau sunikut tabo na nila katakon nakto ino saktut nukakbik sa tinu tiki palarik tiluta ikay sige ako mabunga takaw na ako tiku ila pisong nga ngata nukaktakbit ikakbit kawi sa tiyaka kataklabot no nagkukuti takaring ikarang mangan ako niko bilo ni nukaktakbit maritya kataksiyong Ulo katya kasung nari bukod, tausun ni utirbing agot, kaupat utila kibong.

0: Ilo si Ligayik ko, katimanya ako si Kalawi Madaka ako tamak si Utiminik. Tandaw na, Dayan Snow pa, tukimok to si Jinga. How manek sa mik, sibunek sa hak to si New Yumik, Brighter Futures. Uhatil ako, tusalang ayaw ang malo. Isumari yaminilo, apiksu yak tuni, nalalang ang mayo, tamani katimanya ako si Ulaw Yumik. Ang malo. Unika tuak tumik na lalangam meyawut. Yini ang natumik kau jayumik. Unika tilu. Takwa tusak saulang ayo yulumik. Tutabim me. Ahay, alingay.
1: Aha, ammalo. Lakay na kabipasa. Nuna kasi mayulunga. Nalew tisimalok tilu. Ulumi. Amisokato yoy. Pinasutit. Kikalok meyawit. Kisiyan yung wakot. Kayo si Bukot. Tay may mat, silawot. Imaito ni alak mayo ang noak. Taba ni go. Kutra ka pimitat, silivan liya ni aktok. Nubuya hakalaw ni. Nako mininga 3 milo ni sani kiloak. Nubuya hakalaw ni ak mayo. Takaw ni kiyolumit sani ano kilo ni 20 mik. O koninga 8 mit dilugo umio yakmi Allah ini aktok tat silik ne aswino no to hawar lagoni tak mit sania no loni 20 mit o koninga 7 mil loni inutruak Allah ini aktok tak mi ano loni 20 mit ne rominga 10 mil loni puverni to mi Allah ini armiyok tak mit sania no loni 20 mit According a 10 minia meo, a kulivik, a lahinia tok, takamiano in a meo, 20 mic, nerominia 8 milone, evo yivin me a lahilone, nerominia 6 minia tok, saluit, a lahinia tok, nikio havanga nilomitsania noiloni, 20 mic, a neromini harloni 6, kelsuyomi raglan lake millo, a lahinia tok. A dog niloni 20 mic or corning a 6 miloni. Hawked a me a lahiloni. Neromining a 3 min near dock, cancel me a lahinia dock, having an americano willoni 20 mic. Neromining a 2 miloni. Aupalo meet a seria milo. Good draw milo. A lahinia dock, Nicky of having a newak winning a niano willoni 20 mic. Aupalo mita siwaya milo. Nero mininga 1 min niatok. Go draw me 3. Cancel draw me Allah iloni. Niki ni armiyok 20 mik. Nero mininga 3 miloni. Naini mi. Novo yavalloni aktok. Niki up havangani omitsani ano iloni 20 mik. Nero mininga 1 miloni. Hope teo milo. Unnoak. Novo yane aktok. Novo yavalloni aktok. So you let in the relic, Nicky Nertok 20 mic, nominating a 4 miloni, Postville me. Makoi Milo, no Yavalone Armeo. So you let Palea Nersonil Nork, Nicky Loni 20 mic, nominating a 3 mic dilogo. Anorimana Havanganing Ostorato Hattato, so you care, Daniel.
0: Hey, Sutorato left the heart down and Imani. Caroline Alexander, ingi dilu, sana yau si maganuk.

0: kumala yuni vichi ka suwe akola ta sa kwangi ni lamma ta uhaja pia api tamana tukisin tlaupa nakumi
1: nakumi pita lose
2: sigidoni rento titsila katsi ubaloni ga jaga mi hatsira tsi mga tsulo tausu ubaloni ulu hatsikya
3: It depends 200 to 250 meters per day. And per person.
2: Even higher.
3: So nalimatsia like in kautilimagale atatuktoro matsipatatina inunga akiliktoro natu hayagea skitu nunakoyo hangate yungo nintentu tukisinatu.
1: Tukisinagi yakutu tamanna nukatitsisi yunga puangu sunilo. Takwa halimagia lipingin na matapina ustinu na mi program. Apiksukat tagil na niya katsi umahutsi. Takwa upaun na siyaktasi. Takwa guidelines at siyatu it malira at siyatu it brighter futures kut. Tukita ako titi hulo. Kava mapi ako titi riyaw suot. Takwa lo. Lalahi mga guidelines ni himiko. Sungo hatasi mamata sungungin na tweet. Sita mangusunik lo, kingusigalat sutalo.

0: Lahat ng tewate kata char ko. Teko na nga inaalong nga ito lahat din siya to ko kay iyo ame siya arong ni. Teko na nga nanalong to ko chahat lao ka sunupi nga siya arong ni. Taka dahil mga kamuti limamin lugo kaya limamin lo rara siya kalo ay tiyo taka kumahatagok tibinong yung gata nga ang ilijo alam mat. Nanalo mito ko chile yok si malam yok chile kami.
1: Ah hai, itu saksa odak na jangan aji niak na tuk hunika di lo kau cayo mik, kau cayo ak cumik, suku ya bini abi mik. Ah hai, ni pilih yok si majang ada anak salam bagaya kami kilo bimi jaga. Nah, si rak ning ilu mapi yak suwit. Ah hai, sila bulik yak, sila but kau pat si kini walulak tuk. Tamaan ni nuna bi meokko si kalah dalutik. Awan ni kisya ni nuna siya bumi. Kaya yun ako nisa mapilak tok. Mailing ayok. Ah, hai. Kutuwa ka pimpigyak lunga sila po mailing ayot. Kutuwa ka pimpigyak tat sila kailak niya nang aktaw yung ulakot. Ano ka laksuin lo? Takka dumik. 20 mi. Sungon limbik. Oko ni haklo tilukok. 16. Sani kiloan mi lo? Sikh nilak niya nang aktaw mi yukok. Ano ka laksuin ni? Takka ulo oan ni ulako ni nganit dumik. 20 mi. Sungon limbik. Oko ni haklo tilukok. 14. Umayoyak milo si kinilak niya ng aktaw mayok tat sila relaksyon lo ulakot. Ano walaksyon ni? Takka uloan ni ulako ni nga ni tumik 20 misungo ni limik. Oko ni halak niya ng aktak 22. Inukta milo si kinilak mayok. Ano walaksyon ni? Takka uloan ni ulako ni nga ni tumik 20 misungo ni limik. Sa kailan niya ng aktaw sun lo ano nga? Takka ulo ni kiyo ulako ni nga ni tumik 30 misungo ni limik. Oko ni haklo tilukok 20. Pupag nito milo, si kinilak mi yukok, ano walak niya nang aktak, takkaulo, ni kiulo, ako ni nga nito mik, 20 mi, sungo ni limik. Oko ni haklo ti lukok, 17. Ako libin milo, si kinilak mi yukok, ano walak niya nang aktak, takkaulo, ni kiulo, ako ni nga nito mik, 20 mi, sungo ni limik. Oko ni haklo ti lo, 15. Ibu ye bimilo si khinni ballo lag ni ni akta mi yok anu lak suni wan ni ulo atu ak ni ulo aku ni ngani tu mik 20 mi su ngani lim mik hoko ni haklo dilo 12 sallo ni lo si khinni ballo lag mi yok anu lak ni ni akta nik yu lo atu ak ni ulo aku ni ngani tu mi 20 mi su ngani lim mik hoko ni haklo dilo 17 kan siya mi raklan lek mi lo si khinni ballo lag mi yok hoko ni halak ni ni akta 15. Huwag tamilo, si kinilak niya na kaktaw mi yukok. Ano ko lakso ni? Ni giyulo at wag niyulo ako ni ngani tumik. 20 misungo ni limik. O ko ni haklo ti lukok. 11. Kaya sumilo si kinilak mi yukok. Ano ko lak niya na kaktaw kabang ngani tumik. 20 misungo ni limik. O ko ni haklo ti lukok. 16. Aw palumilo, si kinilak niya na kaktaw. O ko ni halak niya na kaktaw sumilo. 17. Ngoyumik. Tasi yo yamillo se khnilak mi yok o kone halak ne nak ta sunilo 18 tamani le kut to mi se khnilak ne nak ta mi yok num la le but o kone hak lutalo 17 ngoyumik avani lo kan sol to mi lo se khnilak mi yok o kone halak ne nak ta 11 nuna tia bom mi lo avani 9 mik alla khililu mi lak ne nak ta yo lakut o kone hak lutilo 10. Hope there milo no we lak mi yok so go yolak tatin na yak stilo lakut o kone halak ne na kak tau sin lo 7. Amalo post bill ma kobe milo no we lak ne na kak tau mi yok so go yolak tatin na yak stilo lakut o kone halak ne na kak ta 6. Tak ko tak kasil ni at ko house again tang ina na mi no na tia bo moling ayit hope bo moling ayit ha hay na ko mi ma yalo lo binala ko na sken na mga tutu tabio yumik. Sila siya pala ulang mat. Ako ni kalalo. Aning wakal lasak ni pada hitok nga si unno sa kamagayot siya lang awit. Puyo daw wadi. Hay, unno siya lang awit si makailangan doa si kamat siya lang si hongap pa si.
2: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC

0: ilatema julai ngulak paila tamani kanasenang mitta ko pula bikku tema kamagu mama tela anguti ko tikit mama tela katima gattalu tela samnai la pula bikku nuta pilari yok no wel kalujak kala katiki ka ko ila kanwiliulo bi guma mama ta ko nikat ligu tsanya tigu ni tema pang na yarap sila tamna anguti katigu mati liwila tamani kanasenang mit tema kanga ke tam na pang na ga na pisiu
1: e tam na avle tip ta je matap ta pang na ga la mo wala ang ya kati se ta tek bani pula be kun ne isi mal ri kut ak bani ki wal dam me pula be kun isi mal ri kut isi mal ri ni pila ri adi ngi ngi lo ya ta tek ta ku isi mal ri yu ta mental health mun ha ta ha na ti tu mami sam ne jere ikut e dana Christina be pour ne pas dire la mago e ka yo lo yar soti golo pour l'arbicu a merci mon mata ko yen namik tema tata te realing ne a ki sir sima la rapta o ko la fo ne angutu no a tadle ma angutu de o ki hene o ble me o ko nga kan ne ti ga ya ta wut man de me a ka go ne wa se ga na la mata na le kaya ako mamangata, tikit siya mamangata. Tayo mga tagpon, kibad lang may sabon mo yun eh, akbayan eh, tikaya ako doon may kamanit doon may igbuligay ako doon may naoyan eh, sal lang may lukang at sinang may luk. Kung ako tigap ta, ang utin yung uki ulit, tibod lang may ka 18, pigay ako doon 35 na tako, July, pigay ako sa amin yun eh, pigay ako mat, sanat tayo kundi nga eh. Amatakwa 36 to 50 more kilos.

0: nyaat dal te di nyaat ci xataw yu ma nga waxuma ay ma classroom ci ci di nyaat ci taak ci ma ne am akano ma ko ni tawab lu taxal ni yox taw ni ko xano ato te xam ma nga taw lu mi mo ma me tax na mi di nyaat ma abta man na xab na tek ko ya amma ene tek ko ci akatil lu ya to ko ma abti go kano at amma peer ni tek bo nga pilu ato ko ma abti o kali ma kha ko ma ci tek kan ni taw dok ci taw ta ma lu ta di nyaat taw yu ma ti go xano di nyaat ci yu ma ti go ni la xano ma me tax na ato ta ka ma nga xano lu ak ya bi ci xam ma nga ene so iman na ituro nga na kinak yung man na malukan na kayayak po nga asid siya kayayak po nga kanok mami siya kayayak po nga yung tayo ma huli kiti tawta ko doon ako makamata ang utay na yumak to siwul lang na July mi mami ano kakakakam ang night August mula pagkili ako makakitian na China ang night na ulitik mana July mi takamagpapat ang utay na yumak ang utay na lagi yung maktubot. Yung makaang na migay at ako maktubot, igayaktap na ulit yung balot. Tulog igayaktap at ako ulit. Kasi ang utay na itak panit ako maunukot. Unukot, kaniliyak to siya kuluyak at ako maamayugot. Ito na, misanang mo ako magpada, sudakin mo ako magpada, tagwaningin ato ako. Ikadli ako maunukot, pipsili ako na ako, pipsili ako ulit. Tiyan, alakot na. Pek dua alung kalau nak kisian itu anak, pek dua bagi emak sebut mami sang nak kanok inosio blu, kuka mixa ungatani mixa ni mana mama kaluk tak, ini aku tiri emak tu, mami sang lu telo, ini aku telo kanok mami sang nak atu terkasih mana, aku Robert, tu kehinaan aku mah apa kau disakat aku?
1: Hi tak kuat. Tema walelek pat kada tamang ogo aktut anguti tema ukuar bik sangmat ublumi
0: tema atilio xima lokani kit amis atilio golo yaktut anunali ilangi amiga xilo xemata nunali amisu do xidi ilangi so ukto tingilu abiane amihu pata amma iduliga amisu ngilo pata abiane nga to amisu ne sayuma amma wala nakki kenu nalinni ya kamene ta amma shu pata tikar amma shu ngila pata te kanga tikit to kakta ko ma nunali ataw sen me pinga sen nunalinni piye ma hapta ata ko makku ke de qalu gi ataw sen mi ak so wax be na ataw sen mi 18 to 25 pile wo tikar am ta ko nunalinni amma second week 35 to 50 tak nalin ni tikit to kako mahi so katit lugi uk luk ta na kaza na mak nuna de asaw di pinga chuli tikit do yuma tu makku de de kalu tik in na kok pagya do tik atar tikwa do gani tu katit lugi 7 mokat ta ko mahi tak pan 7 mokat ta ko mahi tak pun sana te lo kun ni na ni nalin ni na tu asing ni na tu Robert.
1: I tam nai la ta solut kayu tau yun nang nai amat angutinut takut solut aner luti ukal katigi wayang na pakin namut temin na kayu tekang nia.
0: Itya ya sunam pia kajinya ni tam nangut mami sawa on atau so kata kau natin na lukang nia ang namunga ukal lewa na pat atin na takang nia ama idol nga ang nai na ukata. Ang mga kalye gumayo ka pati na yung hang na inuto ka takawin ni ubalo ni tagwa ni kalye gunang na ikpigay yung minito ay mitam ni ito ay yung minik ilin na ako dik sa hang na ako dik ay mayak ako dik ano iman na piyo na sa ako kano mito yung natsi at isa ko man ang mayabot ang matami siwag sa pakilap tigo agay ko kasi nyo siwag ni pini akyong malik pali ako yung naso ni dan ilin na ayan na mamisak na laki na ma inung no akit kaw si mayok pula kami punnon piyo alo ni aktok nalunang netok akiyak piyo min na siyong umat at man na

0: tuni galuar sumiuglu oreasiluallut neramisugmanga allutiringuta qillamikuluktugutoqallaluksut saqnaksinnaqparnak iarsinnaqala taynataybuigulaerutigittiarlu qillamimmaritulumula ipigameqaimnai toqalla naoleraamiluktugutiluunalammataynaaudagi uigulaerutigiblu Aguanilau pilaksut am Asia ni awal darang nang migap Asia ni lelak kita. Imaka kami ini tung ni aku akan magi arang nang macam. Nau bago kita sambut tahu lupa. Tapi nau lagi tiap tahu tahu mana kan sini tahu yang mana kaya kini. Kita tahu macam saja macam mana ni lupa ni ikhlas. Kita tahu tu si kuin kita tu kan. Tapi kan boleh hutan hutan gila. Mikitok ilami kiliwang nilagano aktuk sa uwa ma akagot usang akagot ma tan akong maagulap papalilaw kililagano akong tan siya hindi ako atao si kuro papalaw kililagano usang akagot ang ispawit sa kuro nga nanit siya umagulo lang kung higa makayakat takwado lang ako ang maagya lang kaming mga Takun ngatarik jam lanarik jam, kuliligin kuliktuk. Takun ini cuma tapi rumah kalau dah inna waktu malam itu. Uningnya senyar kelak semasuk. Uningnya sukita orang akal siluk. Uningnya sukita orang orang nama. Uningnya semua nama uning itu. Isi magigigis lang ang Urupiya. Pero kasi ako niya, nasi ko yung nalaman. Ulit ka, siya ang nalayo, siya katta ka mablok tayo, katta ka aloyo. Huwag ilang yun, nila yung naman na loon. Huwag ako sa kanya, makikulong huwag ako malilin na katta na lang.
1: Tawang nga kay, gulilato-lato siya eh. Tawang nga kay,
0: Iglu ligak tu dari lapu si ayat. Kanan lila nung lumami, upang katao lang matigliot. Pero, papi mo, umiangan yung atok lang kitao lang matatapos ko. At atit siya ako lang ako lang tayo na mekulis. Tapos wabi-wabi, ilito alig nyo, inna ko nyo. Nila kang ito, tao tayo siya. Kaya siya umiangan yung atok lang na kami. Sa kanan yan nung lumami, lakot at kaga. Sabi ko, ako lang, ay biling mo nga kami sa mga ko. Ay, naksyong mga lupin niya. Ay biling mo sa kanya, ila. Sabi ko, mapigil lang mo upang malaktog. Ay, kung makatawa rin siya. Kaya makapatin nila ako sa mga ako, upang mga ako, dalawag siya, upiyok mo siya. Kung may asigpik, anino ka lang ako sila, agdaktaw ko nila yung ananit siya, sinatag. Kung ayaw ko nung lumagawa, kaya katatalo na ako. Ang iyaw ko nung. Kaya ba, agyak tao ka ma. Tao nga akyan, sakbak na ako, tagdala ko may tap ko na nila. Sinabot ako, uy, sakak si tao na siya gumalak na siya. Uy, sa tukangin ito ka loka. At yung ma, umiyak talang ng mga kisya ni Uy, gililak ta. Umiyak talang ng mga tap, lingawi yung maglulong yung mga. Tap, Uy, gililak ko lang. Huwag makakawin yung mga kisya ko. Inay-inay, likisimi, sumali ako pala ako ng mata.
1: Sumali lang.
0: Tapos ako mag-